0: La barika koma oti ni oti suite de baraki barani bieso fako projet bo itungonina imini woro wa asheshebo yefre 2ADL savant ir soufa anzama bo brini kakaki atinte awurum fakoma mbaram ni bieso bo woro wanu oti nu nyine awurumbewo yenzara pepishin bere oti suite de kwa nyine awurumbewo ye de dokeni bo atu uja meta aburunu ati sonobo awo wanu wara ajidanshe ka sono wo wanu fako manjim inunesu fako iborokonu fako darisu wara fako iwatasu subusuiti fo buka kaki menemu berebe budeam ashirinu ni jirima mama yemo yeno yekeresanga tunguni fako wo wasu wo wa ipe yengotika ama mobuno itima yati nyiningo nituni ayo yiwa pafite ONG ba sheshe do Poka, Yakonia, Pada Niger, Ni Gore Institute, Ni AFD, Irregulari, Ise Jufanoa, Yenining Gondi in Sutua. O tissu de 1 barani bieso gando form mogu form chamonga form sabiebo form bawu kadashi kadashibo ikrika atimieba ni kadashibo ukurofa shuka waroti motishina ikurubuka na mbatuma mkokara na yekurofa nie yelafienu na ikurubuka ya fako na saraso na ikurubuka ya na yekurushi yegina abri
1: Anko yo ambam bawu kadashi kembe bawu bani fako gina iken ablana ni nu ke ni sanga nan shiri amunyane ati fofore be ampayo bawu kadashi pama bawo
0: kana yakronya kadashibo ikirika yati mieba odakaka yenya bawu kadashi ni kadashibo odakaka ibuka sube nje alama bawu kadashi fo unfako baraki jumayo bari prefecture na akro konya labari tashi dofabuka su
1: kana anya mieba de kadashini cheshe ukadashi msu na afako shi jumayo bari bebubuko na anya nyini kadashini
0: kana ako kadashimbo ikirika ati togo nyeba nyobri odakaka na kurushinu kadashibi akro bite na afako kadashi nyobri ninshi kadashibi ufa modo na akro bite ichashi arikembebo bubafuru kabade ahi kadashini mbo ikirika ati nyeba ndi ito sangasu bukuru nati ama warenu na buba cheshe nyine kadashi ngo wasu fama nyine dati andodo meri jumabri form ni eshimba mbo buyo ba ukadashi ni baraki jumawe briform nya ukadashi mbo bukuro fabo feri uduma ibuka na yekuro yo ye jumam chashi yekuro yo ye gina brikanda na yekuro buka fako ye nye mwokoso ma amunda awirisu anye nye shi fako nyine kadashi njo wasu kana anyamfa angu faula nube
1: ahi nwa nye be ansuti ni iti pish ni asheshe mbe

0: Iba pa ba nzara febe ibuka yemba mpako fambe so irila sheguma yo latrik leo. Ama umemba mbebu la soburu karashi. Ni soburu ni zande karashi. Ko bu kayo bre bamba kambe yepre universite nabuti etudia mne. Yepahin la bar mpa mam nan sansinanti. Ka bateke kayo bre bamba kafe iti centre de formation. Yepre tete e iwo nzara fe o akwa dede nzara kuno fe ya yo nyine karana. Nyine ay suteki ya no neba neba kare duma adena ye kurson son nyine juma ni mo son son zo juma nyina wuro nodam latrik juma somo mo ko soba mbakam de latrik wula wa ekunu shiriya nyonyondo wa kare papati bo son son do ye machine mbé e jo son ni ki pamea o yande son son e wula do ni shimbe ye fa wie ne e kuro dina e yo juma pamea ni ye priyiri energie solaire photovoltaïque aya wuro mbé pri cte we o wa ko san san do e fite ni fam pa ale kira pa dama bu kire bu ke be bu ka ba yo juma wo e ti aka bu kuro ke be akere yo ni anti kashi juma yo wanu na ma ti o iti tanyo wi wo da ni ni tanyo ni ya fo shema ki kire su de tane yire la ka ke be awurun gbongbrin gbongbrin na bu ko wula la trek no ni e gina bara yire ti afo kun na yande kala shi be fere se fa tanyo su de ni a so so awuru de la trek wula m so gbongbrin de ni juma yo bring bring bring la trek wulanu na buka machine mbe yanga ikini ni ke wula ya som nu na aka ke sansan e wula fako ye shin be ikakinati wie de atinsu bo pa wie na bo pa ki kere papati nu ni ikere ka ke buka su be ke be bo wi isku juma to yiri ite afonza be awi na akuru fite do bo bo karakere bu nyine awuru nu do ko ka yo bring nu do na sara sara burni kuno ile nyo ahia afo akwi nyo afo abra nyo ni ingenu ya to kotana ngundanzo ati la barne osunu ko hormone titika fo babe ukonji wonyine juma nudo ameyo ki ne ngati ne kurukonya nyina hormone ma mishin yak ya o ye kurketi la bar mbuka su ikunu gere buka su ayande kurka karo duma ne ka nyine lambam ni ikere papati iwo wanonu na akurunya anokpa wula na ati la bar chachi ko akoro duma nyine ka yo brinu na kurba ko kara nyine awuru nudo abrangona ku abrashaniku abrangona ninu ko abrangona ni moche abrasanina abrasaniku ahia wurumbe yesu kebere na kuruka kokoro duma yele karashi bitafo bewo awuru panu do ama wa goda wambi de kebe buto ayirin ba na free pharmacy sawarni inyuru bere penga nzanga bibliotheque da wanle ye karashi bitafo tanshidong munda ni kurudia ni de kebe oyudakaka ade adamande ama ngume ya wuru nudo be free cte doire osunsuni kurobayo alekira pabe ye kere kunkun kurudi na panu itiso ye tieno ne ye kire mba mjuma adena mana bu kurudi inafa
1: kuroni ibayo niwa ibayo mabobo
2: ye kwa kujo ufiele nekibo aluwa na ato chashia nyawanti yo popoko no bupu mchashi.